barisi bara na bo shi ni jojo ni tentien ni kuri kuri nuhu komprembe yo ma nyina kana nuhu baka yiri komprem kwa nyina tena nyunu wo yo wazu balu apo ya nzu mo benya la mala maria ni nga nyime fme wazu yiri fo bo mo wazu ma bu dodo ma nyime fme wazu ma ma bu dodo ma nfie nyime fme shanabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana ona moko nuhu le ne wa harabe yule kana le nuhu ba ma nyine za nyi komplain wele ni ngbangba da buwe nuhu bu su ne meta mu gwe ngwa na bu ko bui na bu kiti bon fonzo nzuke ti ke yi ba zo itu ta ke ni itu bu ni kanga be ale ba kyan ko nyango bune ka ba kun ale ko kyan ke tana ne ngo anabi nuhu ale ki sala to sala nyeme ba me ba she ka to nuhu ya ke taro ngo ya ke wazu ni so ngaba ngaba de ma ya ke wazu ni so doru nya ne mutu yo ama nu ne ne ile na shi shi ne ne baka na shi shi ana bi nu ho bo le shi shi bo ye bo shi ye bo yo ya nda shi a a e fa anyi ne nwa kwa ya anyu kuru ti za nwa ka wo bo e su yo kampen ta juma wa ni o lo ma anyu kuru a ni tanga da anyu la la la la la la la anga anya nzu no nuhu shi ina nasharu minkum kama tasharu anza shi ma anzu fayo mene nuhu ne ina anza shi ni mene mwoyo anto kare sangale nuhu abashi nshe le aywe le ayo shiri aywe le ayo dike kere bunga ila mie ide la mie ya kire ke ya de la mie ne ba kia de le na afete nuhu no le ne bu de le tuku bu fayo ba njida ojele nno ba ji hale akwai nuhu la anu ani ebe jojo o de la mi ala mi oro mi ebu fo mi na na be ti ale ku tro fe me nzo nzo fe me wa ba ma tu pa ke ato bu mu tu pa ke na aduka hale ba ti mbunya su songi atuko duka dangi batuntua tuntutu kwa kenzi kubita mien nufa mkere batuntua tuntubu nyaya ayiri doye cheme metamba kwa kufinu kwa koro nuna bankwa tuba anjiranu bubwa wifiri nchemu nchemu babara kiyiri bani fa kwa lesansi ya bungu kedede kinkera wande bandu hako iyo she bani dede kena wande duka kwa sunwa kera leachi dede ni ninge mu ya fa su gwara ko nguna bungwa nda fa mebla ale kira bele ko akoba akwa fa fa yo bu janyare e ba tana ko kura le sa a e du ka ma ye jande ale kine ko fa ka fa yo wi de kebe an ka do ale ko tin do kwa wande do ya tin kwa wande ma ko tu no ahinge na bo bie kana he me fo mba ti la la na bo bane bake si ya bide ke kapa pa nka so nzi o na aba mwishi le nkunu na afa nyi nzu embie bere mwishi le nkere so jum fa shi be kwa ka ye nyeme feme de chemba ya su mo nyi la baru mu kere su ma fa mbe nyeme feme su ma bu fa ba duru nya wuru wa harabe bu yo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e kina bunyunu so jojo buda ne yibu wazo maka fo shi maka fo nga mamadu lafie mawara kebe firauna zugu shi musa leso no ka amma fofi na nne nyebe kebe firauna shi amma fofi na nne mawara mawara yentaro nji sanu na وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الضالين هلا يولون بن بن بابا يولين كرا نجما ورا موسى اي اشيب منا فعلتها يولي اي يولي وانا من الضالين سانغان تيمني فوكي دا دانا سون نيما نيما اي بنا فيتي اي
nja anta na o tienzu ko nja anta na o tienzu ko e na ne nzu ko o so no ya na bi so ala na me ya ya fara qad kunta fina marju wan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa inna la fi shakk mimma tad'una ilayhi murib kasara awo ye ni wo kere wo ni enu anzo na aleki anu ma yari fofue akuru to pada adina ye na wora kai no mo ye de mo de na ye ka ba shiri yo ashi sala zo pe nga yo zo ke ka ba shiri yo kasala woran je ma wora ma wora ye yari fofue akuru to be adi mo mi enu ala me kai wo shi o ye ka ba shiri yo pe nga zo Sana ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba Nabi boda wa bu hieli be maka kiri jama la bari bi asu moni e ba ko kura ali sangabe maka mienu njan kan mena nyo jina mbara mu nyo susu mbi aso mu nyo tana bubita mama do jera bu la suno be bubita jera mama do bubita jera mama do awura ye bu inu Mamadu sufufu mie, Mamadu sufufu mie. Mamadu mabarabe nyunu yime hu, Mamadu mako nyunu yime mi bie. Mamadu mambetamu nyunu yima nkem. Mie ndike kere, njankan mene nyua kere utanabuta Mamadu kere. Ya mwafa Nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ye gyogyobuda, ye kanakwara nkere ba, benyeme fa nge ka kere bune tama woroda yo tuba na aso anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam adini nsu makannu hey chitende kama koni kekere kee tama ben koroka ti wale tiran koso nkere la kama kao nsanga makami en bere motana ne bunga bubita adini wa yebutu ya ba jaka ba dinganga bere mo de akabuti kabere mo bita aji ni obu nam de ni to kele ma bu su nyi ni bere mo asha aka bu ti ganga to nyi di ma ne kama ka na nso ni ko do ma lowa woro la aji ni ala na di ni nsha so ayo tuba ya aji ya yo tuba na ne bu na bu bita aji ni wala bu kere bita nyi na di ni wo ka ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nyeme fe na ba sheshe so ayi adini kashi afa akiria bo mala maria mene be bo mala maria wa harabu faurabo onni ba ne ma kere nga ma ne anu bilal time bilal habasha foba etopia foba ni youtube ni su mamado adini so wo yake e ndike e nandi e som de adini wo yake min bia mu de adini ni eti aka bare mo tanan gbe o bare mo labde bebuye nze kwa fo mo de nti adi ni wa nya nya yiri mo de be susu ne kwa fa wura ali janna le bilal ne wa haro fa kire bilal ina adi ni musa bilal wole be fa bo bilal wole ya bo be ma su fa ni bilal hwezu ame kere nga ahad nyeme fa meti kwa nyeme fa kwa nyere adini musu babara da budumo kumuli fesa adini musu bufere kama ka sumeya sumeya ngo mala maria iko su mamadu da adini imi bie tana ne so gbem ni shi ni ni ne so gbem mele de wa mele de ma se bara ye kanda so kere kama ye tuwa na bu ba she ka nwa ayo tuba ne su mamadu adini su ishe banka worono banga ka shi sanga shi anwe benye me fna she she ntuma nwa atin so worona inga ka shi sanga shi anwe benye me fna she she ntu e shi nga mafe an komende nsanga tu ba bu ikika kotu ba bu menaza ba yo bra ba shi be fa yo menaza ba eti ka wa wa ne bu taro so jumna fa ti du sa kunu so na fa shi shi
Nabu si uza kunzu uzo Nabu fa sheshe Nabu asye Nabu taro oja kune tika deke wa Yoroko nabu fa uri iti kwa menda fe Nabu chunja kunzu kwa menda fe Naka Ba yingu nesu ninge zo kere ye gina yine gina na Eshin kwe nyunu kwa shere kamaka Somaya Angwa bebasa yon kere kale Walono Inga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Eshinga oh esu kan bu gara ti angongo. E fale de dia bebe te ta ko bebe te. E fa ura babara ne para de ka. E ti kara ki fu angura. Sumaya ti para de no ura di ne buso. Yina ti ne no. Yebe. Nyene ba wi ere na na bi mo mate ya ke la di ne. Bo pe ta bo di ke ken ke. E bo faro bilal. Bo le be bu bo bu wa haro le bo kere bu. Hale anabi. Ba she bu kama ka. Be bu di sanu. Na bu yo tu ba ko ju akoro wura ji sanu ale ker bo ti bu yi wu nga mo na bu bu. Wi ese na bu bu. Na so na bu bu. Ka ka ko no ngwe fenam. Kere anta na so. Anabi bakiri ba ti kama ka. Ho. Nlama benka nlama kuranu man la kuranu man de anwo anabi su shi so batara amar ni shi yasir wo ba za ba yozo tanga de bu ka anabi su ba mo ye azaba ni okekir ka buli yo biwa anabi nga ya ahlal yasir yasir ni wa amar yebe bu ka ansawar la tanga de kurba de ya kurungwa yirika meju tuwe meja tuwe ya kurungwa yirika hala neviba mabungwa nde kama kao anya sumie mnu amko ya timie benga buferika maka habasha nile la jina nuzo mie buferika Ethiopia nile mie ni iti mie obebu suwa sori suwa so nina sori kwa mnibesu la mariaka nga uba ahulisu amko na amko buka mbo nye mie nsudo benibu de am bumburi su hijira be buduma ya sole mbiye somu buru ni nshin ye bu ya so ko onye ne atina na bu ko ba yo tu ba bu mene ma kete ka bu de abu ne ale kere ni chan ma bu bu ku bu o bu nyini ba buru ni nshin ne jafar te bu kya sedna ali goro biye le bu firika jafar Buwo koso mien nufoma yi mene remba amusa abusu maka nye mefume be yobu kanda desi Bu sasu kaba kwa kumbu kera ati nudo Bu kone ne dede fi oba nwabu Habu basi la barika ba ura Ethiopia Jama maa tisa kpashile Maa tisa kpashila sisi maka na afaba Ethiopia Bu natila ati nubayo kamaka sara kumkusu onza Kayibu bako ura ala Ethiopia Iti adi kebe ti limotre monatari Numia ansuko maka Angoro le fala anga anafe Iswa Ethiopia Kaeba fanya su Ethiopia Nefa angula Ila angoro le iridebe Ikawa sasa gana fa mfeso jom Ikawa kurupa anko maka fuma jina Ama bukuru meso bukuraka Angoro le musu urado Chemebe ya yasufeni angoro le Ya yasule kotoka international airport Fa yasule Awa nu Hiya yu ya angoro le nua Yes, I would add Ethiopia. In Ethiopia, some of the areas near Angoro Leno, the computer they will not carry announcement is Somaya, Kamaka Fete Ethiopia to Jita. Here you see 2 hours, 30 minutes, here, Angoro Leno. 2 hours, 30 minutes, yes, I would. Then Angoro Leno, Rasana, the Kebe Fire near Kofa Jita, near Bangayan, Graphic Angoro, and I Jita, 3 hours, here. Ama tenge su kama kanja angoro le aya so akra nefa batamale eti 45 minutes angoro le aya so akra nefa batamale e yusu miti abura nani nuo so nanya ne atine angoro le su yusu awa nyone kwa akino yina atin yebo na tere ibo jana ma atisa kwa shen ma ba faba
Basa sa ba yo yo wa kere be bu yo na fene mfobu ni fene ndiba e kere bu ngandu tia la ilaha ilallah muhammad rasulullah hali dika ma du be kun ma du sa sashia na nabi aka aka ye mere msu be kun be ba yo tuba na nabi aye bu du kabara ma bu sa so mien so do bana so ya so le nyin tie na bu ti mere ba yo kama ka abra mo twe ni nyo nyin na na abra mo twe ni nyo ni mbara mo buru ni hye wo na nje se na osman money ti wo no e be ta ye mo for what ti ki be for ka zain up nyin he jira nyo so bu kere fo ma afa ayi nyin a ti ni mbo yemu so sa so ala Ethiopia jama bu ja so pongo mo wa no na bu funa ba sa ka ko ila la ilaha ila la muhammad rasulullah ya anabi ka o maka no ye yu wa zo a ma shoka ze kamba bi nyale so kera da anwe ma amadu ye bu bete no ania ma amadu ye bu ken gara ma amadu asake mie ma amadu abo mie ma inganza inganza ri nyeme o e kera le kanya ke da anwe yo so atra wa da be ba fa ma amadu na fa so Abu Jahl ba ma bu fundu kuma ma kuma sakashia na wa fa nguma fa akata so na wa anya ata na eshi so na wa anya ti kan kwashi ma amadu kan ngebla ma amadu ba ju na metien etien nguma nzo e karale ne ka ba so wa yi ngba sanan bu fi eshi te ke to nu pe nga akata so bu shi ma amadu ni Remember we call one Abu Jahl tanadare was makal for Muhammadu Muhammadu wo paso Muhammadu sionzuke e wo paso Abu Jahl njanzu yoli nzuyoli awarati vale bere e asoke du tine de kibo chim e gina kumano yirineti o te kumano ye kumano ba fondi ka Muhammadu ba tonu na bukata esuni Abu Jahl wo kumano na Nabura Nabi Abu Jahl. Bulande Bunabi Abu Jahl. Nabu Sanya Masumene Tara. Bosu Sanya Masuma Abu Jahl. Buran Sulu Tisuko. Kuman Sulu Tisuko. Abu Samaka Yamaka Suri. Buba Nemo Bumume. The Gay or Ju. It will do Buaweka Yamako Yanzo. Ando do Bane, Mamadu. Uncle Philip Lamaka Yi. Yamawa better be good. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم لا كافرون بركرم الله لا بارك كما عملوني نمس ما با نعمة بس أسكر أبو بنيا نعمة كو نبوا يا أبو جهل يا ما فو بابارا بجولي دوتي نبرا نزو إيه إيش كان إيه يوشا إنها ما فتي من لانو أني أبينجوس إنها تونش كان ترانسا Abu Jahl la de taraye mo ko sa so yi kitina e shi kele tiki tiki ni ke taransa be ba sa maka nya maka so awie ni yemo fo fa isa kin yi la Abu Jahl yama bukere la la bar ka ma ma de ni ne ma ba she kitema ya su me or mo bwe sa anye so mi e kele sa anye so kitema Abu Jahl ye di suno kala suno nsu su dala Abu Jahl kala de mabu bu mabu yonzuke inge to akale beba du ka shele wa fo nka o wa na akure ka Abu Jahl to kala nka ko wura Muhammadu dana awura Muhammadu dana janwa na zo na ko awura ye mo fo dana ye mo fo ya su zo inga to ni yakọ ye Abu Jahl sana Haba bu iban kama ke mo fo ni suno na ti. Nji ti ashi ni suno ni. Inga e nshi. Nji mi ashi sho. Ha ya ke ni suno ngbe. Ja fo ni ke banka mba shi da ba kur ka. Ti na na ko fe ni ke ba fe. Abu Jahl u ra so ro ko fa ba ma he. Inga fe ri ke ni o sa mi. Ye mo fo nga to ati no ko gbe. Anu fo nga ti na shi karamo. Ki ka de ke jo na so ra na nyenye kwa so ba le.
mamadu ba shi ibu maka mien nu krebu tanale madu krebeti mamadu di benzu mamadu duma be shi bu fatu lila muhammed ama maka beba shi mien duma bu ferika maka amin aminu bu kereshe amana beta

0: Togo bara, Togo biyeso. Mumuti so, ideye tiji fako fiba deka. Ache shembe na itungoni, wo yela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku nkukere shika, buba nanati awurumnu na abuma labari. Fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, ichen ablanyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nilisangani, menem baba ya awurumnu na abukeya. Adina abukuroshi yeno. Ni ngumuti so no bina bufa maya nyinishi bubaka ya wieli buba fa tikiti mbe mfame ye nyini tikiti ni kuruba buka yana ye kurude ngumuti so ngu tanalafyenu nyini ti togo bara nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti la barbe ifte asheshe mbe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbina butungoni buke
1: Togo bara ni biye so fe ina sara sara nzano fako jina na sara sara njenu afa pinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asa tarafom bukroka buka ye Togo jama ni yela fie wono Togo ashen kerepo patiso bo ye fere EDST4 nini koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako Togo ba jama la fieso nilikebo ikoyo Togo ba jama kurwa fako jini nunu ni kurwo idingono Togo jama buyi menem nati awuru mbe mnu nabukuro de noanye fafite Togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anon nori nabukuro niyam fako fiba toresu ni yefofoko nu sukwaki ni tore nyinga mbe mbukasu kana sono kere kurwo fieno usiyo Kumviedo na yeshesheso na yede menembo bunatina buyo nyinikmani wofokwa bo yekurushi bufafte tanlebe bule fako nyine kimambo bunatina buyi inso na yekurufa noanye chashi kurufa mabo adena juman kuroyo kebo bukuruka iyo anina nenti
2: mdaba ya gara gata kumhi toronambi mibaida mwumina ini bambaba igilmabin unuri iri inkera ni unundi Itu ke buka batu kalau bana tu mina. Wule munda bangsa itu orang ini nak demi beda be. Itu guna ringkan. Meg bi busuk ini nak bala meg jujur nun nanan. Dia batora nani bi bama obi nak wule demi beda mana. Bisa salin nak bapa dah ini bermain kasuk nak bebe berada boleh sana berada bapa kita batu baru kukuiran naik nak bagi bahari. Ini lebal batu. Nara bahasa kita guru keren arum satu lepas kita guru unde bindiran. Tumbuh lebak ke balik tingkat kiri bahari. Bina tujuh ribu nak kasuk nak bermain sang urung bamele. Tumbuh geti itu guna ringkan. Meg bi busuk ini nak bala meg jujur nan. Dia bapa orang nak kasih guna mek di bisan kami, bisan atau binu legeti.
3: Tugu sama, beli ini buat tugu donglu bukan orang muda le. Minisu wey John itu nada la fit domai oyo. Ne ini suru ya, badeng orang dah mangan. Kau John buat tugu donglu bukan oyo oyo geyo. Ne bihi u sama dene zizi. Bagau jauh tugu halen dene datiti. Ne betega sobalu ne balia geyo falak. Tumir ne rogo rom dindima nabule da kejela da le pagal uhong ne bechel da gese ya tikiwa nabuli reri le pede u sobola ele hong da gali da le bihi u lunu na adaba ga de u sobola ane tade ne pai rukon ra dambo ne tumir ne le tribu ze turo jamie sobor gi ne mbule ze pulu kono botu ko donyo tom du ne minisi we ojon ne to no da la fi du me yo yo damno noni inisuru ya le basu suru do
4: nyima bijana uno ya personal candidate bi yo ni kizim ku don ku jole nyanguru be yo le pada parabia pada yolme kala da we bulutu da torole chalma da tang budum no dale tugu ge yo do min desiro jong na sama gwe pida don da la fe du mayo yo tini di ni sutu ya pa ni ne drama se pa ne gamin vuna de ku nel nan san nyungu ye besin ga de dem le parabia chichi ne besin ne bazbo ne bensa na ku yo pala kan bozi bu kan di bin ze yo ne se fe ku do min dende pa bin ze vitamin a ne se pa le jamie torole pa se albendazole ne bu kura la bulutu da pararo hala hosu de na pa ga du mana la bu tugu agita de ne mam da bizim ya kuzin bizo ku don nguro bezu kutalufuwa nukujole nyangungu bezu rubeyale yo kudomungne erewu ya torole egubi ya batevei bizim kudongyalu lubee bia yo nebeena ayale alimbeng nebutabi lesile kudongu kuwenige yalugele bie nukujole nyangungu bezu rubeyale yo kukugwa hala hosidina ye halo hoho ne duchwane diyo jamego yo kudongbinde rikbayi pokwane ejando ebangase galu lo yo kobia tuwolo da harada togotana de nendeze balzaz balak beda sama nyu ya botomende yo ne payara nyu ba heu bie na koyo bizim ne ko jole nyangu rube yole tatun do zbalak sama yo te gena da to kebando ne te yak sama nyu tom to ne
5: Nous sommes la seule radio à vous offrir un maximum de tubes. Bon été sur...
3: Togo zama bele ne botugo don lu bono no modale minisi we jonne don no da la fi do meyo ne inisuru ya badenge ne da manga go jonne botugo don lu bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utugo holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele honde galida le bihu lunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor gene mbulize pulukone botu ko donyo tomdune minisi we o jonne to noda la fidu meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do togo zama sobolu wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minisi wi jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko potugo don yige on bi hi u zama zi pagaw jo du go holen den da ti tin be te ge sobolu wene baliye potugo yo bala ba aguzi fina ke ko ne le nu lurungu yenzin musugum fina ke ko lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle ba hongule sobole zama bo ezi kumuyo trole paga jelo tagay siya tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulo ne bechel mi zobola tumu kagalo la ram
6: tumu na kim tumu ke na dumwa trete tetenya fiba a 5 points a 5 points ya 5 comme na pipi ko pe ngwa pa a 5 points ya ne bna kim ba ko bora ba nga a 5 points ya mu bon ta sa ke blan yi to do atin ko ko pon to godo keti na dumwa Nadu bwamba teme 5 na la pa bana ka babie nsa kwala. Kungba kanga ke atun ya na bana kati ko kanja amamu do na pon awi mwanko ne lu pon. Kuyo tsa malu awi lu pon. Lang makanya ntem pon ki yi ke kain na chim nda cha koma pon. Ba kain pra chim ba blambe nda nda dubwa ko blang makati de chim pon ya. Kungma kanga tama ko ya sanke blanti mbambia ba ko bado lui da ala sanke blang makati na dubwa ba ya ba manya mbambia ya kati sanke na makati ko ko bna che na makuf kwan ba ka bna che bloko na che pon na makuf ko ba e ba mon pon nya bulu na che kati ki ko pe
7: to gozamo so bro a wenti ba do fa de notro na tundo da pere na botoko dom suli a woren bi di timbem to gozamo de ala fia chowre na na mbamu par nga bandote mozna bozole sbatara soborowa tin fala tugur ngada ko dudiro duna ede wako una wolodo wore ngbombo fala zo ndokuro du de wolodo bangale zamo de zinda abagala zamo kam benjeli ke takarwa telegas bokon bakawole na batara bele soborowa fala abge lebdera bam bangale rable na badala dede e boze do moe kozo fa wikina ke galena Tugu, I wouldn't be the

joko ti ale ala tin gbagbe nkan na ma ta wa ma mo so buya ba wo mna na ma gbagba na na ti so ngam ame so ngi me ne so kera ni ame ku re me ngu sangabe e tu na ngoni sangabe tu ko la fenu ni numa ya me fa yani parika fa kere.

0: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideeti ji, fako, fiba, deka. Ache shembe na itungoni, wo yela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku nkukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari, fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, icha abla nyoni njenche, koju sara njenu ile shenche. Nyinisangani, menem baba ya awurunu na abukaya, adina abukuroshi yeno. Ni ngumuti sono bina bufa maya. Nyini shi, bubaka ya wili, bubafa tikiti mbe mfameya. Ye nyini tikiti ni kurubabuka ya na, ye kurude ngumuti songu tanalafyenu. Nyini ti, togo bara, togo bieso. Sangabwe nyini mene mbaba, na bubaka ya ni, ama ye kre ya nye, na ya debu chashi wo ya urumnu. Ahinti labarbe, ifte, asheshembe tungoni, fako ye lafye tananu. Ni imene mbina butungoni buke.
1: Togo bara ni biye so fe ina sara sara nzano akojina na sara sara njenu afa pinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asatara fom bukroka buka ye togo jama ni yela fie wono togo a chen krepo patiso bo ye fere ed st 4 mini koreshi ni ire buka adena sonsoni fofore koronya pako togo ba jama la fieso nilikebo ikoyo togo ba jama kurwa pako jini nunu ni kurwo idingono togo jama buyi menem nati awuru mbemnu nabukuru de noanye fafite togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anonori nabukuru niyam pako fiba toresu ni yefofokonu sukwaki ni tore nyinga mbembukasu kana sono kere kurwo fieno usiyo kumviedo na yeshesheso na yede menembo bunatina buyo nyinitmani wofokwa bo yekurushi bufafte tanlebe buwule fako nini jumambo bunatina buwe insu na yekurufa noanye chashi kurufa mabu adena jumankuro yo kebo ukuruka yoni ahinu anenti mie gomnanti ni ide asa terafom nde noanye o
2: munda baya gara ga jun he torana bimi bay da mo ni na ni ban ba bay gel ma bin du no ri ri in kere ni ru de e to go buga bat gal bana tim na wole munda ban sa e torani na du mi bay da be mu ti to go na ran kan meg bi bu su go ni na ban la meg ju ri no nan ni ba torana ni bi ba ma bay na wole du mi bay da ma bi sa sa le ni da ba da yin be men kas ku na be barare ba wole sa na barare ban ba ke ba to ba ku wera na e na ba ji ba hare ini le bal baad go nar ba sakira go kere na rum sa to ko kido ga awrunde bindin ran tumbo le ba ke balin tin kakki ba ay bin jodi bom na tas kuna ba meg san wul ba male tumbo ge ti to go na ran kan meg bi bu sunu ban la meg dum nan bi ba tora ba na kas kuna meg ti bi san hum yo bi sa na ti bi no le ge ti
3: to go zama bile ni botu go dong lu no no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yo ne inisuru ya badeng onne damanga go jon no botu go dong lu no yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ge jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa nabli reri le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunu na adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor gine mbule ze pulu kono botu go donyo tom dune minisi wi o jonne to noda la fi do meo yo damno noni inisuru ya le basu suru do
4: pinyima pijana punu ya pesana kanji debi yo ni pesim ku don ku jole nyanguru be yole pada parabia pada yolme kala da we bulutu da torole chalme da tang budum no dale to ko ge yo do min de zero jong na sama gwe pide do no dala fe do mayo yo tini di ni sutu ya pa ni ne drama se pa ne gamin vuna de ku nel nan san nyungu ye besin ga de demle parabia chichi na besin ne bazibo ne bensa na ku yo wala kan bozi bu kan di bin ze yo ni se fe ku do min dende ba bin ze vitamin a ne se pa le jamie torole pa se albendazole ne bu kura la bulutu da pararo hala hosa de na pa ga do mana la bu to go agita de ne mam da bizim ya kuzin bizo gudon nguro bez ku telefoa no kujole nyangongo bez rubele yo ku domne erewo ya torole egubia bade vei bizim ku donyalu be bia yo ne be na ayale alim bang ne buta bi lesile ku dongu ku ene ge yelo gele bien ku jole nyangu ngu ba zuru bi yelo ku ku ba hala ho sdna ye halo ho ho ne do joni di oja mego ku dong bin de gbai ku kon e jando e banga se galo lo yo ko bia tu wolo da harada to ko tana de ne ndeze balzas balak be sama nyu ya bo tumende yo ne pa yara nyu ba he ubi na ko yo bizim ne ku jole nyangu ru bi yelo ta tun do ze balak sama yo te genu da to ke bando ne te yak sama nyu tom tu ne togo ge wi ato min desiro jong ni sama gbe pe da donu dara fe tuma yo yo tini di ni struya azusu no rodo
3: togo sama bele ni botugo dong lugo no mo dale minisi wi jong ne do no da la fe tuma yo yo ne ini struya ba dingo ne da manga go jong no botugo dong lugo no yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo utugo holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye gwe o fala tomir ne ro rom dindima nabule da kejela dale pagal hong ne bechel da gese ya tikiwa nabli rere le pede u sobola ele hong de gali dale bihi ulununa adaba ga de u sobola ane tadene pai ru kon radambo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gine mbule ze pulu kon botu go nyo tom dune minisi wi o jonne to no da la fi du meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do
5: togo zama sobolu wene baliye potugo ya ganda yureon potugo don minisi wi jonno tolu dala fi do meyo yone ni suru ya padenko ne tamon gan kalukun potugo don yige yone bihi u zama zizi baga jo dugo holende ne da ditte ne fette ge sobolu wene baliye potugo yo fala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama poezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalo le tikiwa mbaga ulo le bejel mi zobola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis we jon ne toro dala fi do meyo yoni ni suruya padam no no posi suru do
6: togo ana chim nungu ke na dumbwa trete ketenya fiba a simple a simple ya sanke comme na pipi ko pe ngwa pa simple ya ne bna chimba be ko borbe nga a simple ya mu bon sake blanyi to do atun koko pon to go do keti nadubwa nadubwa ngate ma sanke na la baba na ka babie nsa fala kuma ganga ke atun ya na bana keti ko kanja amamo do na pon awi mon ko ne lu pon yo to sa malu awi lu pon blang makanya ntam pon ki yi ke kai na chem nda cha ko ma pon ba kai pra chem ba blang be nadubwa ko blang makati de chen pon ya kuma kanga tama ko ya sanke blanti ngbambia ba ka bado lui de ala sake blang makati na duwa baya ba manya ngbambia ya kati sanke na makati boko bina che na makku kwan ba ka bina che bloko na che ponan mako ko ba e ba mon kon nya bulu na che kati pipi ko be boko asen ya na bana che boko boro ba na la ke asen ya
7: to guzamo so boro a wenti ba do fa de notro na tundoda pere na botoko dom suli awuren bi di timbem to goza mode ala fia chowrena na mbamu paranga bandote mozna bozole sbatara soborwa tin fala to gurna da ko bidiro duna ede wako una wolodo wore mbambo fala zo ndokuro du de wolodo bangale zamo de zinda aba gala zamo kam benjeli ke takarwa telegas go kon bakawole na batara bele soborwa fala abige lebdera ban bangale rable na badala dede e boze do moe kozo fa wikina ke galena tugu awurum biditum bem zamo de ala fiacha urena na umbamu barna bandote nozena kojo